Moni atuo tinim hunle radio memara elani huwani hali sai provincia yoniasa. Secretario amitiko sapoma ai provincia yoniasa o hima wera kahala wale vilila anamitiko awewa opaka makwankwa wia mirete mashibiritari nina beto ohakavihira nenesene atu amvoriwa. Silva Livone, Ulma Sisa, Umaua, umponye niyawe ashikuraka. Mutokwene ole ohima wera. Anamtiku apoma, ehana ekalaka osu ila wakavihira atu anha wila metiku sapoma kohiono uwiyera. Mutokwene ole, otukumana ni astokwene, mana ya otukumana ni anamtiku mwalano wa mitiku sa sharia ni navitu sa poma otusiritu omawa no operna wera atu ala hana elipihiraka mitiku

Ani vekila wera hona li pihirua ka mteko wawahiriwa. Watu ambari ha mteko wawatesha tu warwer ala. Akala na ikipasu singwe mihihira. Ambari ha mteko ula wala hoye.

0: wira mi faki hisa muhuru wama ha wolupata mutuwa roko lupata numero hisi wa muhurula
1: nari mutuwa sunaka wera kinkela olupata to ntu moza mo ni mo hisa ondero lupata ti mo hisa mo gero no suanya mpito vira lao dai wera ti mu muna malasha no suanya malasha ni nene sina ikalene onabiri ha mo machina isema ka moro wera olupata ndoni hiya ditu tene akaino ditu torera ni hiye

0: sa Mickey, nangorol yung mga ABC, ang rugmang ito, kumusta niya?
1: Dali, janga ni siyetu. Gani, siya kule kanga na le kanga na.

0: awo omwe ndiyabwino kwambiri pankhani yokopa alendo odzayenda ku Mosambiki. Mvuu ndingʼona ndizo zirombo zimene zikupha anthu kwambiri, maka okhala mphepete mwa mtsinje wa Zambezi ku mathinthi akaora basa. Mtsogoleri wa nkhalango ya ndzala nyama ya kumagwe wafotokoza kuti njovu zasiya kupha anthu kamba ka ntchito imene ikugwirika pozithamangitsa ku madera apafupi ndi midzi ya wanthu. Juliana Mwito wachenjeza kuti mvuu ndingʼona ndizo zikugwira anthu omwe amadalira madzi a mu mtsinje wa Zambezi kuti akawedze, akalime komanso kagwira ntchito zina.
1: Era muntu normal que essas fatalidades 90% estivessem relacionadas.
0: Mbuyo muzomwe zinali kuchitika zinali zakuti anthu ambiri amaphedwa ndi zirombozi izi zimakhala njovu. Koma lero kamba ka ntchito zosiyana-siyana zimene tikugwira pakufuna kulimbana ndi zirombo zakutchire kumapha anthu tazithamangitsa. Tsopano anthu amene akuphedwa ndi zirombozi sizikukhalanso njovu ayi koma ndi ng'ona ndi mvuu m'madzi ndipo ndizochepa nkhani zokhudzana ndi njovu. Potero tinganene kuti ntchito ikugwirika pakufuna kuti njovu zisavutitse anthu.
1: Relação à gestão de conflito em fauna bravia, especialmente com elefantes.
0: Anali Juliana Mwito, mtsogoleri wa nkhalango ya ndzala nyama ya kumagwe

yumveni ohikunenle onwere yabo duapha mtu okwana ko ikunenle ene okwana ka mpa mtheza kona that bakena yokuli kwene ha kwene phama ene tongola oreta mashiya phama yokuli ya hiya na sitokwene duapha ma anama.